0: dodori fom ajanata fom ya keresa ngatana ashekunsuo anwunpini isaki ye fiesu shimamba ya janam na ititienu yenjama ye fatana lafie atinsude ama yebu ya timbe afie afashi ajanam ya kere kurosa ngawo na yebu kemengu na ekuruko enyunu damaka ekwapakinu ni iti ajeke famea anwunpini nyambaba yetana na yeshishesu na yedodo ashishe mbo buotana lafie atinsu nibebu nye ajanam ula ni buftinu siplev de ashishe ni ya urumbu bukpie chiti ahinwa nenti proje aktif denwa nyeo yale kira juma fayufo irina jiva pafe buwubukere tisu irina acting for life bi iwule isa ijufanu no oyimwa na nyini juma suyo irina centre de crise et de soutien CDCS ministère français de l'Europe et des affaires étrangères sawari atiwari anamindi yaduo
1: upakul uwenzi tikatak fo keting babone yukon konsa tembe kwa kubia wen ipani na kisa tembe wenzi moya wen kliya binte na tibita anti bunyo bale kulubo ina se tilifrele tak fo be kutorto na ko jwen mbo kama ba uyon duan ye tifale nu yo amamba ti shege te taman kal ko tuore te tata be jo le chakla te lige onul ya fo mi bi te tata ben nange le chakla mo lige tu wankorbo na nga ngila ti tata ba jo si plem